0: Lula dewa tang semla ganang xiongna deshi yin. Deshi topar ndena detang la zunggu.
1: Detang guna seishwe ji panglang manuwa xigu. Seishwe ji langdur mahina nga chui lingqin xiongtang.
2: Tsegi jiba. Gongi rita xare, xure, nare ji ji xana. Saji chucha kache shi yin shi, di na xia se za chakar ji zi, cho ju, di ji ji pisong su bong di yore. Sanji chumin socha rangi ji saji gongko che za yoy me, menghar gongi rei da, xia rei, xiu rei, nye rei ji, ca ce dong hiong shi bi, saji chucha ngawi ji lek su dong go ji yore. Sanji chumin gonga da, xia, xiu, nye ji, wen chang ji sa go ba da, Nyeri chanyong sasi ki nyingja nyishi li gamurung. Nguye la nyarek da shakya goshol ju shasiba ji dangu. Pe na chakya zuwo shibi shana dabayin. Sha chumbo da duwe duba nyani zubi sha ji nyong za sakuri. Gongi siri mayo ba gonga chasan shi sawar kate shakuri. Tse ngo ka dwe tse mawi tse ngo da maang za shiba da nunra da sengi zubi ta nyong za shakuri. Diyang. Kini gonga ta sha sho nya ji ji sha wen chang sa wa ni ri chang nu ki nin ja ni shi li ga mo ro gong ni re ta sha re su re nya re ji ji xi nun kha la zhe ge bu le da xin yong su ji na su dun zhe xie tu wen jia si re ka xi su ce ma le bi ci shi da zhe ji xie zi meng bu du ye bi se ma na lu feng ge de ta na ne ba ye bi ni ri sa ci ki nin ja ni shi li ga mo ro ni ni Mwela shakarta shanadana, sha chumbo ta, dupisha, nyesha jie nyongza sakar. Shakarja shase chodo, tse malenbi, tsishin du towa ta, lakbado nyareje nyankar chazi ne ta, bi chazi ne hungu nyundin seto juwe bi, mwela nyarejda gwehi. Zangho re sache ke sunja ni ngaja pa yinba ta, mazo jana tsegi tosho ju guwane, seji tsoji sonjo seto. Shanaga mi zubur, Kyaasu ngambardo kuwi chenyong majida chikarzi kundeshe tojuebi. Nonaga xala cinduci kyoong madi pe na pe shantanga nonaga xala cinduci jacha son lazayin. Junzi ne santu kudu jundu gungada shiki duso zinza gumbi nisir tuna nonaga zinjaga gungu gumbudu bi ci jiti duji ju nyongayar. Weja nonaga xayi nandu cisi jubi duci Weishi tsamdi, nduisi kyoong towa yubi, santi kuzhu zhumi, nguela nonaga xa dangore. Nonaga xa tsambu da, lukha tsambu, pasha tsambu suwala, xa tsin duisi towa maze, maangche wa tse lumbi, tsishir yinbi, mangbo samani. Yeyan zanglin chudin zanzu di hinyok shiba ju, du xa da, me zhum, xa tsadru, nye xa su, li nye shibi, xa rik saji maang zhana, yang gana gin zhe rin da, nuncha mibin zhe rin. Xiemin ri zhi su pu bi nian ka qie zhi ru si bi, lin nian shi bi xia re nyong zi sa gu bi ri xie xie yu ren. So ni nye re gong a re sa wa ge lian xie gu. Gong yi cu ji pi song su la, zhu ge ri bi le da, cu ji, de ji ji re na cu du yu ren. Gong yi se re ne, gong yi re ji cu ji da, de jin du sa zu wa yin ba ma zi, lin ce da, chu bu mong bu du yu. Xie dang ge mu cu ngu ni xie na, gong a qia chang si na, de ta na pin ba di wi qi wa yu bi, Gwanga saka gwangi siri yomurung. Ye ni zhuchi mabi mangza nguwa dang nunra dang sisi nyongza sakura. Nguwa dang, zowa, sibo su shaka nuanju zhuchi shishidu yada yajini sunja la lejuyur. Zhuchi to dana suju jula dola teba mazi tadu nudi ngubun zhongsi. Pe na, xa sikba da, xare nguka siri la duman suju reda chun kaba su Nudi zi nazu zi bazu telawi, se ma na riri rungu nyinka jechirin rusi bayi. Derdi yuzhu shiga langzu da chuzhu su zhuzi mabi zota shukur. Nudra siri nungza sawa da yangna zawa ni samani. Dungu zi yedza sala yegna, jayni sanju zhumi gongi sasi yung mawa da sabaturi shimba da duni niri miri chanyong sasi nyongdung rukiyo. Nini gonga se na, 六只小鸡，检查党，立即就能把检查所动脱了。

메시다 침바 손소전에 받대요라 소니 삼제주미 샤샤다 냐샤 샤미 준비제 자자사세 사고 옌즈 좀을이 녀와요라 옌이 체다레비 공아서나 무담이 주지멍비 진다 시위니가 총도 동토바다 자제다 리니수 시도전에 받냐비 니가 총도 동토지요라 ngāni sāngti zhūmi gōshō zhī xā sā cī, sāngyā yīndā gā zhūmi lī tōwa yabā mā zī. Nīwī lō xē rī, xā mā bō sā cī, cē lī gā cī jā tō rī xī yu rī. Zhōu nī, cē dā rī bī gu nī gōshō zhī xā sī na, sōng chā nyā bī nē lā pīng bā yu. Sui dā na, bī kīng sā kui nē dā, jā bā chā bī nē sū, yung nē jā wī nē kā jī chīn rō gu yu rī. Dūni dūbī dūbī sī rī mā bō sī na, pō bīng rī rī dā, mī bīng rī rī jā wī nē kā jī chīn rō gu yu rī. Jeni, nguwa da, zowa, sikwa jiji yuzhu shita shuka. Jutsi tota na, tsojila tojila teba da, tadung nudi zi jungu yubi, nunzi da, sizirik sama na, jini jowin nika jeshi dung rogu yor. Senga naba, tata cheji senki bilin cendu na, bue ranxiong jo nirin hungu tsuzi dini je dribi, sanji zhumi zaja shudun shibi namdele. Baganda luji ki senji, muntuni ganchu lin cese rogu.

Tsingri chadal rinchu la yegna. Nyenge la gonga kachosana zubu la pinxue yin se na. Zuegi gyoumami nedena gonga sa ma na chiji xiezi towa taan. Ngano teso romi di. Junzi de zajitwe xiaciji chuse la xujin tibi juji zowo na tse lombi tsushirda doshu tsishu nyingi. Gonga nangi tsishin duci tumbo yueja. Tse malombi tsishujun duci. Tumbo meba maze, dadong chashi nyongri la pinbi, lenje tsubo ya yue. Yen yang, mei yi lufo na ge chiji xie zi, jacha duju yinmin na, rang zhong ge chuba xie. Sire ju.

yule ma shu jirtang ki pyoog sachi shanta la gile kak san chay avre ingan zu pati shikze rinne ju gi niwe loke shen nang pati pyoomi su chung jay chay la nina ngan zu yi da patong ee song gyub di kandai chay warza tera lopsu jab gyo dire tera lopsu di yina da doku yuk daag tani kongla shu shu doku yuk yin bai ingay nebo kechik rin xin song gyub goy ba tiga di paa shu jay lakwa du yin bai na gumbay nang shu bai gu shu yu tong zo jingne ki mungshi ozu yu di kongzu daka hakwa u duwa hakwa ni di tanda pato di nyoba di chambu shibu tiyo yungi ta tanda pato nganzu zang kuyo lak namba kinti shiya yu sara yu miya hampa chiye ma re gomba to gomba chongzu to chongzu dogo yu chilo yu jitang shuwa nye yu ma bila ta kili kili chi zang kuyo caza diye tinti shir kwa re nipa ti nganzu yinpe na ta pali mangba chiya re togo yu mangba chiya re togo yu chiye cara di gara zungwa sana togo yu chiye cara suna ti mi gela takpa mi la, gombar takpa mi la, chongzor takpa mi labadu ina mi gela takpa dinte mi ti ina nima ti ngin sumje yegub rengu ina siwa che zang anzu togoy mangbo che togoy mangbo che zang tene ko la dhu xe de tili inba ina ko zi yungur choga chi choga sui che tene ti song gyub yan nyuba chik tiong yore dinte chiri hati anzu laga ti yagu chung zang tene nye tong gyub de lo la rang jun jong rengu ju yu ki ina pyo kyun yung ki ting tang pyo togoy rengu duk xip ti lengge di nganzu ngakzu nangbre nganzu ngakzu nangji tene nganzu yina pyoge zonga dunji dunji chasang chimbre chasang chimji tene ta pyoge dogoge nedang di kinte do tene kuy kechu rindang sishe ta tene kuy tanda songgyo ki nedang sishe tongzu kyunyo ne nganzu duksib chebre la duksib chebre ma zui tie danyamdo nganzu lengge kechi shu di yan songgyo ke chela chi dogo di kaya chi mo kaya chi yime dinte nyoga mangpo tyo yon solo a dine loka re chiam do re donzo ya tanda pato wa zo dhawar chi yon gen di di kante do to ngen zui duk suyo ba yin dinte si nyen dinte gabla tak ta khonzo yan songgyo nang ni suyo yu suyo nang bar tang yin dinte mangpo to ta ngarangi laro zon pe me su ya go yo la ka laga la yin lak sam chenpo ka le nyang tu nye duk si na chang ma yin na nyala lo chung chung dinte re dine ka le mangpo nyang Kuntzu che che tene laga diye lektubi yaku chungsu Nyadong chubu lo lo ngayos saso Ngayos sa che tene nganzo Dekze nyenshu rangchung rangchuyla ya Laga tsa che ya pyubayin Tidele chungsu

0: Düsere Sanjuro.
1: Düsere Sanjuro.
2: Senga namzo gong kan song, xiang la Düsere Sanjuro xu jun yin. Nuli xida dangbu ni jie bi ba de. Nian zhe zhong qie qie, quan ri ka ge, le mu du yin du cu ting nga jing nga jie cu ba dang. Ke li zhu jia zhu jia la zang ji, le ni gu dong song jia la kong duan xie ba. Mo jie dong nian jia qiu song la li yong duan tun xiong ni. Mang cu ji li yu lang bu men tu di jia qi ru dong wa dang. Gong cu ta ni san ni li yu tu ba xie yu ba xie. La zhe zhong qie chen guan qiu ji, de ku ni ba zhu su xie bi li duan men tu bi jing yu jing. Chaki dana, dolo ma ngogu dung hyo nga dang, chutsu dung min dunja dang ni. Dui chang chi chi yi dung dunja dang zhuwa yu bi, dekor nga ju nga yi yu su xi ba ju. Chu min dui ni cha chin li ju ting de dang ni, mang cu ji xin na nga wi du du dung ju yin ba shi. Nian do ni ki chu lu, pe ji ka xiu kin xu xi pin wun gin mi chu xi gu xi zi ji ni, la sar bi xin. Jianan ge mianjue tuxiu qi zhi xi di, bi lu ji xin ni cin ka ge mianjue tun kong yi ren le xin ni. Shan jiong ji gang er yu bi ka xiu gen xiu wa ren min du mianjue xie jun ba shi. Da zhi ji wen gin mianjue nang san tui mang cu ji mian ba ding ga wei gan ni le mei di. Tun gu xi ren du le xie dang, men gu ha xiu su zhi xie xie ji xie te le, xia jue ji qia jin zong bi ni ba jia qia zhong dang ba dang. Xie gu dang, ju ni, ren min xia qiu xie jun ba shi. Zhong gui zhe jin min bi, xie pin wen gin min qiu xie gu nin du, nin zhe zhong qir mo mang pin kang dong gu cu ba dang. Xie gui tu, bie jin dang, shang hai, guang dong, hu bei su, sa qi, ga ba ren ba sun bin pin kang ge, ou lang dang, zhe jin su ji, cin kang meng bi, qi li ke wang qiu nga yin, ne da mi yin xie ba dang. Sa ni di gi min ba de, li gui ti ji xie gya qi chi xin ni, min dui min ni min qiu nu ba tu r dong yu ba shi. Jie ken na zha qiu ni, qie zha qi bi, chang yi sa xue leng wen ba de. Xiang song li yin ga zhu li dun bin ni, lo song song qiu. Quan sa jun dang, ju gu, quan zhi sa tian du dong a su ji, zu jun lin gin, mu dong yu r ni dang ca zhou ngan xin yu ba shi. Du lo jie ken na zha qiu ji, le ku r song du, jie dun ga zhu, lu ni xie ba, xiang gu bin ni. Nian dong ni zhe dun lu r, zu jun lin gin jia qia dun ju li zhu xin ba dang. Nian dong sun ju lu r, xiu yu ni, li zhu xin bi, gin ni xi jun ba shi. Le tu yun chu cu ji xie xie zhu ni rang jie ke la nian du cun qia gui zhi xie bi za chen ji zu ju chen yi ri ri ku dang bu de ta ji di za chen chu jin ju ga jia zi mi dong ju ri jie xue xie yu ba shi. Ji yu chen yi ri da dong de ta ti nian ba jie jun ba shi. Le tu yun chu cu ji di gong ji yu jie ga jia me ba zui bi me yu na. Le tu yun de ni xiu yu ni xiang qin ji nian ding gu zui na xiu tu ba xia ju ding ba shi. Duan di ti wu zhu su xin zi ji san ju chung yi. Peace Kifu xie xie chu ni xiang qin ji ma duan ting yi ri. Wu zhu su ta chang dang nian wu ri jie yin du bi. Wu zhu su ni ku ri jia ke la nian du gu zhi xie bi di. Yu zhe ji gang sa di ling yu mi si la. Wu zhu su xie te xie di ru ni ji dian jia sun xiu xie ju yin xi xie yu ba shi. Fa ren si xin ji ma ki lung gi xie xie chu ni ju ba ri gen na. Fa ren si te ju shang xin ji nian du chun zu man zhi xie gi. Di ni de la nga. M nga ju nga jie dang ca song da jin ji lin xuan jin de xie pian yu ba dang. Di ne an dan de zhi jin jin de pian ting dang bu yin ba shi. Fa ren si ni yu qin bi da ting ji jin de ting nian du di wong ge mei cu xie yu ba shi. De li xie da song ba ri ma ki lung gi. Xin nuan qie yi ki ba duan ni nian cun ga xie gu wu. Fa ren si nan zhi jie ke le nian du du xiu gui zhi xie jun yin xie xie yu ba shi. Wu zhu su tuan di ti xie dang de ren ne wu zhu su dong de tong yu dong ju si qi xie yu ba shi. Xin yang, sui zhin si xiong gi xie xie zhu ni qie zha xie ba ri. Sui zhin ji xiang qin ji kong du jie ke. Pin lin ji ri jie qi da qin ji ka sui ma la gui zhi xie ni. San ni di gi xia qin ji jie xiu ding yi ri song xiu qie di. Yu ren la gu cun kong du xie jiu ri jie xiu xie jun ba shi. Zhe yu ji qie yi di xie da qiu ni ba ni la di xie jun ba shi. Xin yang namo cu, ting di du sar san ju xiu car song. Xiang lan de ga li kong ge lin qin yin da nan xin shu.
0: 남사 고리 찬지자라 사거 체지라 루딘주
3: 뒤이 람도르 사든 바 까나 지지야 로토도
0: 베젠 라토
3: 베젠 루튜린치
4: Sinki nama tsuo gong kamza. Tata ne pejo longtai nyamte le kong kankui longtai jie puja loto kyo jitui zuri. Xiam la puu rangjo jo mitzika nabre gatsi himjo zoe zomre nangwe puja loto la ye zongne. Puu me ta lue dawa jiebi napki ta zaka cipjo ko ngotun dodu jie xiori loza hirangane.
5: Ri ri ri. Dunga wei dianjin ra ye tingba juga chuntue ji nyama ya ngon nguenzo singi chem. Jia zi gun ra me mo pa da chungwa ci go langka ngacha jingne rangdi wu top. Dian zi xie du si dang saka wong zangan nguen zang xie. Bena Dianji Gang, Rangjong Se Muntu Dianji Le Gara Donang Xie Di, Kyo Xuan Dang, Ya Xuan Mui Wa Xie Ba, Dian Wei Jia Ba, Gun Zhong Da Ba Ji Xia Ge, Ci Guo Lu Ge Ngacha Jing Ni, Ci Jiu Lu Ge Ngacha Ye Ba Le Ni Ma Na, Ci Jiu Sum Zhu Ge Ngacha Ye Ni, Dian Yin Ci Niam Zi Quan Ge. Dan Nui Na, Ci Guo Lan Ge Ngacha Jing Ni, Rang Di Wu Tou Zou Na Da Ba Da Ji Ba Gu Tong Gu Tsu Xing Ge, Dan Ni Dian Ci Xie, Dian Du Ge Ci Ba Yin Na Ren Mi Yin Xiong Ren Zhou Ji Do, Bena Dianji Gang, Dün
4: That's all. Rang the city don't see the city to do but a pond on low. See near don't allow you to watch a yen at don't pam rank and say. Then recipe, Pandonger, Pamongoma pap, Sakaro, Margata Japiloma same dotunger. Mun, Penny, to emerge but a good depth sour sergu. To observe Roku Sakota, Moso Jansa, Donia Saju, Naglo, Sampo Hianni, Nob the Nipsijo, Shadzoni do, Hatching of Do, Nobzan Sansu, Totan and Hong, Drugi Japata Cow to Ne, Yelam Hallow, Pulo Trippy, see near you get cheap, Lami. Ta peda dumpa chi chudou thore ta gi nga cha ni ne nyema pomi chem dun jor ni chem te pomi chem dun jor du peda jepa gi dabda te dabda chob ri dao tene rang di chi chudou ni chi chudou pa te ontot ki sa lo ki ta tene mon he ne te mo jok pa ta gun ron da sa che sa gu je ta hing bala chen ko te gi ju dao
5: ji
4: tene ro pa la chan so na te bza ro ku sa ko to ho so jang za do ne sa ju nga gu lo sem pho xian ne no ab de ni chi jo sa zo ne do ha chin tu tene pulo tu pi chi che la chan so na chi ne ki ge chi la mi je dao
5: 谢了当的,中文美学龙松看些节目,有些乾隆策把忙,写了这句呢,交际把的,喇叭的学干嘛的学人,老居得扎切的龙松有了多,这些节目呢,喇叭生给清德破卡着,下律参事,龙镇又为扎切把把当,乾隆策,大米德破不当,扎进就就该确定总比,小点的土色革命哦,这款个。谢了别的节目的内容呢,美学龙松给看些节目,有些里呢了,乾隆策把忙这款个。
4: 接着这就能交接把喇叭的学干嘛学人老居得扎切龙村有了多这款个对那当年嘛把接话记得可能了一那了老居里那的扎切龙村有了多这种没事个真过就行个对那当当然了这样的学校都给把这个情况就有了对那别的接班的了抢走呢把这些七八双啊几脚九你脚比脚啊脚不对脚不脚脚脚脚脚脚脚脚脚脚脚脚脚脚脚脚脚脚脚脚脚脚脚脚脚脚脚脚脚脚脚脚脚脚脚脚脚脚脚脚脚脚脚脚脚脚脚脚脚脚脚脚脚脚脚脚脚脚脚脚脚脚脚脚脚脚脚脚脚脚脚脚脚脚脚脚脚脚脚脚脚脚脚脚脚脚脚脚脚脚脚脚脚脚脚脚脚脚脚脚脚脚脚脚脚脚脚脚脚脚脚脚脚脚脚脚脚脚脚脚
5: ཡིན དེ ཤིན
4: དེ ད ད རེ གི ཟ ཁ ཚིབ ཇོ ཤིན ད རེ ནེ པུ མེ ད ལུ ད ཝ ཇེ པུ ཚིབ ཉ ཤུ གོ ཅེ ད ཅུ པུ ཚིབ གོ རི ཟ པ ས ག མ ཅེ ཇོང ཆུ ས མེ ཆུ ཅེ ཏོ ཇོ ཝ གེ པོན ཏོ ལོ ད ཧ ཅ ནུ ཏུ ད རེ ནམ གོ ན ཤེ ཅི ནམ གོ རི ང རུ ཅུ ཅུ ཅེ ད ཤི རུ ཅུ ཅུ ཅུག པ ཉི ལ ད སྟན ས ཁ ལ ས ཉི ཕོ ད ཇེ པ ནམ གོ ཟ པེན པ ཇོང ཆུ ས ལ ན ཉི ཕོ ད གོ པུ ཚིབ ཅེ ཟ ཉི

0: pensin je samsu ling ni mangcho tong sim tha nyer tong
1: me che ye nyu cha chue ni zan shu ta go du bie wa zhe
0: bei zhong long qin nian jin li kong kang ge long qin je ling men de ra xi bie li che
1: li men de ra xi bie kang ge lin qi xin nang yue ba xue

0: Lochong chobo chomo yoda, chen nanjia dada nyin simbi linchen tina, bu zhong longching linchen lekong, kanki longching jia shibi lan yi chibi linchen tisi, nga ji san zhong yin, che chi, du tu do ngan chen linchen nian bar, gas shio.
1: Shibi zhong dam.
2: Shibi zhong dam.
0: Lucheng chobo chomo cho, dren ge shibi zhongdang hyo zhu du cun no, ge shi jie song cai shibi zhongtong zhong jie xue ji yin. Ru gong chun chung ma no bu zong ma da, na cha lo chong no la lo zhan zhong hyo si, ni ma jie gi gin xia wo ge lo ma yo de la. Gaxi zhōjō de chē rì zhuān nè, niǒ yì sōng jiān nè, yōng qīng dēng zhì jì guè xì. Lǒ zhà zhì cà dù, zhù gōng chōng chōng, nǒ bù, zhù bù mà xiān nè, qīng lǎ sōng wǎn nè, a mà lǎ. A mà a mà, gaxi zhōjō gè, wǒ bù de, qīng zhì jì yuè rì. Xì zhì xì, a mà gè xiāng jìng a. Bù nǒ bù, gaxi zhō mù de, rōng rōng sō sō gè niǒ nè mù xì. Ni to ma ri go zi xi xi. Ni nin ba ru gong chun chun no bu do. A gi ji wu bin ba. Dong zhou du ji do nian bu la. Ga xi zu ji gu ngu bu da. Niu yi bai xi. Ku ki na cha jie juan na. Zhu chi jie ge ra la le xi. Ga di du ku ki ge zhu chi do yin no la. Jia la jie kong yong wong hing ge re xi. De ma qi. Chok kong je de na lu chu drama yin ba xi xi ku ge den de ran wen du ma ra ma se chi ge me he le ren xi de ni ni ji zi ge wan na xiang zhong de bi ge a ki ji wu pe ma ge chun zhang ge zhong ma jie ka la yan jia pa xi wan na jia zhong ge ye ga de chu wan na chu no kong tu ge lu chu drama de suo xue ru xi xi Tini, koki nyambu lu zhou zhuma, lu hu ge cun nu la pa xin yi xiong si. Lu hu ge cun nu la zai du, lu hu a ma ge sen gu tu bi ngang. Zhuma da ya ka zun ca wa jie wa na, na, yi na, jia xi gu xi lu, yin do. Ta zi ren shu ba nga qi ni. Zu an xi du. Don zhu du ji ge lan sa bi ko no ni la qi lu li de duan wan ne.
3: Ma gi qiao xin chen yu ku ma ri go, nga ge lan san zhen le yong le, min ju ru rang yi ru zu chu.
0: Qi zhe xi de, min ju zhe zai nu la xiong wan ne, min ju ge xiang zhou xu yi zhe zhang. Ke di du, zhu bong chun chun no bu de, a gi ji wu bin ba ge, lu zhou zhu ma ge ta ba ka la. La zhi zhong mu, zhe er su ge, ru yi ru xi wan ne di de xi. Di ni ni, yu zhang sun qi, dong zhu du ji la, zhan leng sa shu ka ni, lu du yi ge meng bu ji, zhong xi. Lu zhu zhu ma ge, na cha de ne, tan ju qi li ge, na cha tong gong bu ji yin ba xi ba du. Tar, gi gen qi mu, zhi mu ge, ga yi dar, zhang min ka xi, tui song. Dian chang zi zhao wan di ku ki ge pe yue ya yi wan ne, de lu zhu zhu ma la bi xi. Lu zhu zhu ma la, zha mian de bi cha du, ne ye de lan san zhang mu zha si xi. Ge di du ku ki cu ma ge ti ke wan ne, ya ya pa pe pe pa xi de xi. Ru bong chun chun no bu ge, nga la ge xi zhu ma de da qin zhen yin yi ha gu ti, nga ge ge xi zhu ma de qin zhen yin ha gu ti. Si, gambo si de si. Ko ge, lu zhu yi ma song ge, me yin la, ge si jin tu na, ta ru ni le ya, ge si jie cu er yong wo ge, ni lu de xi si.
4: Lu zhong zhu bu zhu mu ye de, mo ge nam jun ge cu er nu, me yin la, ru rang du, ge si jin gan tu si na, ta mo ma, ru ni le ya, ge si ge cu er de yong wo si. Tā ngō gī gā zhōng tā nōng gā rībōng nō bā dō. 阿基 jiu bimba, don't jo doji no hin, the machine la, ro rang, yik gantoi yikuru go.

Chobo namba dimo yin, nga zi nyam to lu ji jan jo kong ni mo da dan ni du to to po jiong long ching ni zhi li kong kan ge long ching jia ti tong ri zi lin cin zhong yang ji xin kan xibi nan zun ji xiong wa ga zhu xin de qi nga na lin cin zong xiong xin ki ren qi yin de ren ge lin cin nong zang ko ri niang xiba do sen ba bu ri go xibi lin cin ta rong long ching ka bar song yang xibi nan zi lin cin ka song zha zhi xi yo bi zhuo bo zo ga bo yong wa xiu

Yang zhubo namba, da darin ge zangkori niyang linzhin nong yi ba dekir ya ge dong yi lo yi nga rang chung du xi ba dang yi ba sanji ci rin ge dong yi lo yi pa yo jian ca xi ba di ni zhe zhe xi yo bi zhubo zo le yi di ni la ga po xiong na nga zu linzhin la ka par jian ni rang ge gani pan zhu tan qi la pa qiu le zhe da nga la yi ba dekir ya ge dong yi lo yi nga rang chung du xi ba di dong ji yin le yi di yi cai zong ki na an zhe dang yi dang zong ki na dekir ya kurang zhe 但娘来接你过。

Chobanamba, ta zangko re niyang li ojo shibi loji ni ba di na yi ba sanji tsirin ka dongi loji pa yo jinca shi ba di yin. Loji di yi cai zongki na zemba dang yang zongki na songji tsirin korang re yin ka. Ta yi di nyan da jen yin go.

yang zhuo nan ba gong le ni bi lu ji ni mo de ni na ji ba de ge ya ge dong yi lu ji na ran chung du xi ba da ji ba san ji ci ren ge dong yi lu ji pa yo jian cha xi ba de ni ji zhuo bo zo le ji de ni la ga bo xiao na na zi lin ci jia ka ba an zha zhou ji jie ge ngang a du jian ni ji ge xie chuo le ji ya zhuo bo nan ba da xian lan nan ju xin sen ba bu ji ge xi bi lu ji de long chen ka ba song yan xi bi na zi lin ci da de xi yo bi zhuo bo zo ga bo zhuo bu yong wei ji wa yo da de ren ge sen ba bu ji ge xi bi lin ci nong la sen ba bo pe pe da zhuo ma la mo jiang cuo cang wa di qin No drone, the wrong lozan to Jahijabo soldier go shibiliji da siobi, china bang at Linsina shober, gas shijin. Jovana badang her la chando drone, chair lozon zon, chitoguni yin be sinju purple year, kangi long ching da sinju tangi la purwi, ji ba sanjit sirinkatong yuji, tumbu nobe zambo shibadi, near the jinny go.

Chopa namba, tata chie jia sin ji bilin cin da na. Po jiong long ching nin chi li kong, kange long ching jia, te tong re za lin cin, rong yang ji xin kan xie ba de ri, an da lin cin zong xiong xin ki rin chi yin. Men tuin ni sin ba bi re go xie bi lu ji dong ji yin. La sa ba go do yo bi, chopo do jia jia, nga zi lin cin la ka bar jian ni, son yin na kong ga li ru, din zi chen lin jia chan sin zi go yin bi, qin a lu ji. Zi wan dang ma xi ba di po ni, zha xi di li xu jin yi si. Ya da nga zi nyan do lu ji di che ju zhu bo, din zi chen lin la po ni, zha xi di li xu go.

ngada mijel sha chong nan la ga nya chong chu la ga zu bu chung chong mi

0: tosa tupi lanlin chen so yeb da ti ti tupi ndreyu chumde ka che la thekar junlu nang yu reba yu chi sung pasi. Da te leng te je chompa rang ye nga wi chi ra tong chi. Chorar se gu kwa gubde se yu pi. Changme ndagar palin si chola chawa chilin nam bi to ne nam cha mba wi pari gubi. Cha gam to jab zin da lin cho sung pasi. Nam cha mba wi leng te gam nyi bi cho du yab yu lakdar chong chong geng geng kawa xe ge. Rantu gubde se gab. Nga chu chi leng ke patan ke wang. Zingmo wa jie jie su jie ne chamcha hito to patan. Su yin xe ne leng te jie biri rang ye tang. Chuanpa rang ye chi ra tong tap se yu chi sung pasi. Cho ra zo wu jie gwe chab gam leng tang den patan. Gwe pa zang wang yong tap se di. Ning chi gu ye tong ke tang. Duan nian ben bo jie chung cha jian yamza tang. Sam tu nam ba nga pa se yu pasi. Yen la cho ra ka ge leng te nye wu jie gyo jie. Cai ye tab dor se ye xe. Chabde leidu changma lakdob sanpata lengde che se go ka korem dipi go na nyat yung gini se yo pari. Lege cha chanke nga tsui lengde kaab nipa na lengde kaab tangbo norsay tang jachi tangwa xeyay. Nga tsui chab kong mangbu che len kepa din changpa tang kong nambi rangyo che mingi kaca gui tog ki gungko ka che la may ni. Yangda nepe che tatsua tong na we buu je turab sapar jia kaab che chi kam hipan tosa tojo gosho sapa jie yu chi sung pari.
1: Nga chung an bing bong chi, jian yong ji mi ri tun zhe ye tun, bie dun hui zu du qi gui.
2: Daga lei kong ne ne zui bie si, ji zai gui nying ki nga zhuo, shang jiao zhong dang yu dang ke lop zhi, Zhonghua mi ri jik tun cok bin du qi din zu, him jiao din ye, Zhonghua mi ri jik tun cok ba du bi, hu ji lang lan tang ri yong za du ki hip zhu cong de cok yu ba shi. Rangjongji jizo cenle chapkong tang tangki lopje chapkong tikin lopjen kaje ki chile kebi Zhonghua Minre jikdun cokbin duki denzo gor ki jodong zowar mene biri tang hibzhu nangwa shi. Pongzhong lopjen Zhonghua Minre jikdun cokbin himjo kang ki gigan chimo Zhao Junqi Zhonghua Minre jikdun cokbin duki denzo cheju te sungme chizu cheba ke mayin bar ti zawa nan ma kasi ringlo gongba yin la. Zhonghua yi long wo nga tong ki hi bei jun zin xi bei jik tun cok bei rin ni hi ju ke jang yin hi song ba shi. Shang jiao zhong ji zo cen re kang pong zhong him jiao zong zhou bu yi zhu ren hiong ba. Him jiao ba ming ma ci ren ki lu ju ne za wa yin. Hu san ne ji lu ju rik bar him jiao xi bar cen den yik cha den gu ba tang. Me re ka wa zhong long tang bi ri nyam zhi ji xia ju zo wan zin ne. Hu san ne ji lu ju zin zhi xie di mu ba nga sab de dong gu hi song ba shi. Shang jiao zhong dang wei dang ge lop zhi hu ji pie ji ling de ji zong zhe hiong ba zong ye ba lu yong ki long wo song dong la ge nian ao pie jun chu hu ji sang gam tang hu jia me re ka wa nian gu xi be lu ju ji jiao dong zu wo nian ao sa zong xi be ju ren chang ma cha ba che de zong zhe ki tong ne zhong hua me re ji dun cu bi na ma he jie ge nan ba kang le gong ba xie yu ji song ba xie he zhu cong du tu qie le ke bian nan wei dan bie la jian ni ji qiong ji xie ji ren tang dian yu la ni ni zhang zhong ji xie ren de lang lan da wei ren tang yang dian yu cang mei tun jia ji du che de zhong hua me le ji dun cuo ba duo jiu ji qiong sa du ge li jin bu gu xie song ba shi zhang jiao dang wei dang ge lu zhi ta jiao ji jiu lu su him jiao bu yi zhu ren ge gen qi mo ta bu ci ren ki dang ge lu zha tang him jiao dian xi nu ba kang lei dong bi xie ne zhong nang gu ki lu qian tang cheng ke kang sa gu tang chong jie ka ge dang ge lu zha tang nian gu kang lei xie de tu ra sa ba hu ji zhong hua me le ji dun cuo bi du xi dian zo xi be lang lan tang ji qiong ma la pu zhong cuo su dong gu xie song ba shi. He zhu cong du tu, zhang jiao zhong dang ke lop zhi, Zhonghua mi ri jik dun cok bin du ki den zo xi bi him jiao den hi, ta dong den hu qie le ke bar lak che zhi yu ba shi.
0: Daga le kong ni ni zu pa sa. Jie da ju bi ci jie ni ci doi ni bar, la sa miang kong ba cong ni chung ru ba ma tai cha jiao la zam jin di se pa ti, tu yun cong ba li ma tai cha jie de ca ji ma du sen yu. De lu jia dong jing a zu ren, bu ni tuk pa ran zhong ki ta yu ko tu yung ki ru ba ma du sun yi. Tārēn tā tā nyēsā jūpī gūngkō jīgdē tō chēr sāmbātā. Lāsā mēngkōr mbāb tsō nā, kōkāng jē sā tsō kā gīn rūjē mēn tāy māng tū sēnē jēmbōr chēwā tā ngāb sī tūn sām jīgdē chēwā. Tēgē ngāb sī tārēn tū jūmkī māwā tā, bāl lā tā nyēsā jūmkī māwī chē chūngu yū. Rōpā dēnjā ngāng sā jū jūngkē nī sā chī. Lāsā mēngkōr mbāb tsō jī jīndī sēshō chēr tā nī rōpā māng tū jī jīndī sā tāp tūng tī. nirin rupje lidu gubde nepe se yu. Shini da yize, ning zhe so, se ju mawe sapso se gamche rupje menko lama tawa tang, kodrom lama dewa so je, jindri se tab jine. Rupje je nyo xiu chung du tawa tang, rupa denja ngang se juye jun keso se yu pari.
2: Daga lekong ne nizu besi, jidong ki nge zu rin, loka chongjer chome zong ki jingne yugo lirik peka sambo chong yu. Jala togang ki jige du nebe, rangjong ki ningso nambe choye tang, tang hi zangwen guri lanzo tini, jidong ki nge zu rin, yugo wanzhu mang yu ki nesu chor yu. Jiyong ji sanne ka ki gantang ma tang, gilko tang ne yugo tunro jor gawe, mung mangbo he, chome tun zom ne, gantang mar, la jab lungge chi ne, lanzo dawa leb yu. Tsome zong ne nopji chosu ju na lambar tu rwo mela mnri tu ne yu. Langor, njala chongzo lepji, montu rinam ju, duin tu ju bi sabab tozi, mi hitong hibja yin guri lanzu langor njongsan yor. Tegar ne, gantang mar lanzung jam tu njo gosi ngon zuksa ting bashi. Yugo wa liu ya hin ki, jidong rin, mutsong mangzan zhundu mendo, digi nyan ki so dar chak bi cho la dawar yung ba yin. Yun zhong zi la kaku simpun do ji zong bashi. Guru Lanzo Dawa Gantang Mar Jugu Jiyu, Lambar Tu Rigang Ki Dongchen Cho Tang Rilam Jiakju Tihin Dosho Mangbo Jiyu Jin, Zaiwa Tang Dun Sabab Jiang Renmkin Turu Qinbi, Yugori Wuktao Tang Nyukhi Tihin Simgam Ji Chirso Jilang Cho Gam Qinbo Tip Jiyu. Yugowa Ming Shen Shen Ki Puji Sa Toza Tang Cho Mangbo Dawan Jundu Yu. Guru Lanzo Nen Nye De Simbi Cho Sunba Tarji. Sabab mi hitong yen qi rin zik du gale ka wando. Tata cu tong ma chung mong tu hiyo jam nin zik jin yin, jubo lip chan dou ji song bashi. Jil ka hiye ji rin lam ju, la nya ka hiye jab ji hien nin guru lan zu ming dun tu ngon ju yu. Zan gu ba gang tang mar sabab to zi mi hitong ji jia sin bi guru lan zu jong zi di bor le ba tang. To zan ni mar da ga, cu mo te ning so cha chan wa hie du ngon hien. Nja la to gang kang ri chu du chao yu. Cho tang niu sing, ta dong tak rin ki kang zhi nyam tun zhi ni rong zhong kam ji qi pap cha kwa tang qi yu dong wei yun zhong ke cho piu. Ming dun du char wen zin zhong ti lan bar qi ngay top si wa tang yu go wa min yong wa hie ki chong zhang tu cham chan qi ba tang zha bar jam ni sa tu dong du jin zi ba te nyam su nyong hi yu. Yu go wa hiang la ji ngan de lu lu ngap zhu nga zhou yin ni dong jub dun lor pu du ten tang po yong wa tang ta par ten dun lem nyong. So mambo tonyo yu jang, tenze co ngombo tenza tonyo me. Ta den zhe tongbo tenze ne, gang zo ne da war yunga yin hi songba shi. Jie dong zhen, sa jo kangsa ne yungwe yu go wa cokba zhe ne, guri lan zon yu ra tang, sabab togu ki gang dang zhu yu ye chi yu ba shi. Chintu ne yinbe, yu pen ling tang, zhang chun yen ne, lop chen nang gang kor dong wa ga cho jikwa yu bi, rokba zhe wa tang. Nidong juzho lor, kongni chongbu lamte ju, gangor hiongde yongwe, kongni ji lenzho yang tenin go cho. Lo ju ji, kongni la yang nyam tu chindu ne, langor dangde lokar yongwa tang, garo jing ne lo ju korwa chenzo tang zha, qing ang guri lanzor yongwa shi. Gangdang dun zhowe lambar tu, kongzu lao du medo kor ne, kangji korwe ningso ki chongmo tiin jam tu, lo ju kaji te zhobar le piu. Yugo wa yu pen ling ki, nilu nian zhe qingge yinba tang, ningso ki cungmo te jo dong tang canpon do bi, tere ba jiao yong wa yin. Guru lanzo tang yin zang wa tang, ha jang zi bong do, ti ngan ni ji zidong la bangpo xie yu ji song ba shi. Gongong ki jam jang xie ba tang, kang rin zi jian zhe ba, yun zu zidong cung ba, zhigo ki chu du chak bi, ningso cungmo te yugo wa pin zui war ngu zhu xie ba ju, cung me tang guru lanzo yugo du yong gen yang qing mang du qing yu. Dome jian gang tang nyam len namba pusom cho be gang tang yugor ti yun di ge rin ne yugor ki song hyo pe hin rin ne yugor bido kongbe dongwe par hi sar ban yor hin yu. Yugor war, zhou la gi, nga ba jiao jor ga bo yu, nge ba len zam jiu ju, ma te we ma we pu ji tomo ma yin bian zin zhong ta da tong tu jung dun do ji song ba shi. Yugor war, cui la gi, mi ji qi rin long kin zi ba nyam len qi ba yung yin. Zedo dienbe yun zhong de ta, ma tiwe ma wa ngu zhu cha ju yin ki song ba shi.
0: Chamdo chongqer pa xiu zong, rao zhong de te. Jianlam sumche ji ji ne se ke yu batang. Kho cha yu kowe lamche ji lakshar dien ne, sani di, mulo tong chan di bu ngume rinne xiu ya de. Naam ban thak zil ngondo ya po se de, jeg de, njamdo ta nyam li. Tuen ji ji ye je jien je naam ban thakang sa tre se de, na wii lak zi de ma nyam gong par yung wa tang, man so la yung bab yung jo chetung sene se cho yo pari. Xiam la ti ko jisan chi ki juye.

0: 我们人类学家给南部团战中看到强固力与南部进一步的有关威望这个出发单。来去南部里的层面，南部特色节目是我们村南部女娃儿。有个人互相给，不仅南部给他钱不用，昨天提了强固大作钱不行动，人类南部里选举预备也不投其中不是。 中国所有人呢，不算我们中国人比俺去军在也不是个人接送不是。我们人呢，需要给团结做抗争，若把最廉价、可贵的、麻辣的比来个谁个有？得了老中国人送了来比，假如呢，第一个拉不进去就浪费把些。老年学拉咱们阿米干的那不特色讲生了，我们人呢需要给卡当部来都办耶。但个这矿工能不能得个？ Xiolei yungba tsokpa ra yaw ni nawi langxi te yunzai sige yu. Lema jialu chi.
1: Kyu di rong maag la. Te nga nu niga chaya te tadala peto. Nima nila ya nila yedja te chedi na. Te chua la kaso yamuri te yamunga. Manti te nga tsori pulu ta de yamuri rachin te nga huji. Su su kan ni hu te nungu la pa la.
0: Ngui me rin ne xibyan perje tunki yinpi ngui ne. Naam ta kan ke ngankawa dreme tsokpa ne chay de zoka chung chung te. Nyandam che mangso chu yungbam parwi chi di tuyle sanjiwa se yu pari. Ta kan tar, ta cha mangso ngab chu ngab ye le yu to patang. Pyumi chi jia cha jia chi chabde ta cha ngab zong yu che le yu tenpo ta yungbam yaku yu pari. Dume, ngab chu rao chungda che nabun thang tang te manyam kumpar tong ki yu. Ta cha jia kab chi si ju zang po te ne mangso la yungbam ha chan ke yaku ndo chi sung pari. Domza jia pari yena, jilo nye to nye zhou lu chun yun do Chondal ti kongji rinne yuko tuylin che mangso la yungbab go chi jibja la song yu patang. Rinne yuko che chonsab tarji tong yu kundai tab yu la ngume rinne xubya ki chi di tuylin che mrai ka ki mangso che de jinsawa pusam so su tang yu pasi. Pa xiu zong rao chondal mamang tuyso che chonsay li shi ru yi. Jima rao chondal che chonsab tarji tong yu che gubri ye zong. Jalam sumche ji lamche che charam tsewe ye rinne yukor tuankong la di ini tuyne ta rinne yukor mangso mrein tundra chiye yungju kundai tungju yanxi songpari.
2: Daga lekongne nizu besi, nyewe lohye na tundra zongki pimpu penjaan mazob je lohne pu shawar tang songsang kasamne nyamle kongke gongchen par. Chinten sozo le re tini mangso nyendam ki yungba parno yungwe tongle la yuwa shibashi. Rang jong ji, rang den jesan chi be lo ki ngun ni, pen bu pen jan ma zop ji, lo ki pe ji buka le kwa tang, xia tong mang wa, yong ba par we ding kyo chi wa ji la den ni, lun drop zong ki chuk le tong le ji ga den na chor yu. Ju zong ki yong go pe to be, lun drop zong ki ju zong bu le luk to chap de tang hien, lo re ka sa gor jik tong ni jia zhe yu ba shi. Lun drop zong pen bu pen jan ma zop ji lo ki, luk to zo zo kang ki ngun zi hiong ba zo nam ji. Ngāzu zhōng yōng su pīngbū pīngjā māzab jī lōk sōcā xiajū chāpdē tāng yō. Chō jēn nē sōcā tūzāng lā lōk tō zū nē kāsā lēnjū yō bātāng chō hēng hēng nē rīmā cōng kī yō jī sōng bāshī. Nī tō nī hū zā chō lō nē sōng, lōndrop zōng kī pīngbū pīngjā māzab jī lōk sōcā ngō chāng nī shī hī tōng lā zām sīn bē nāng, lōk sō hī bā ngō chāng chī nī tāng bāsār hī tōng sīn nē cēndēn jēn tāng hī zhōng jēn chī sōcā nāmbā chōp yō. Zong yong su luk to so so rawa re tang, dom su ten hi re, so so nyam le kang hi, lo ngo chong jia yin sin be so so tu zong, chuk ju rak som ji zui ni, tong le ji mang hi ji gu cha chang wa tang, pe ji dong we hi za ten po yu ba shi. Lun drop zong ben jo le, ka yo chong zu so so tu zong, so nan to ten chi. Nye ni dong cho lo ne so so xe ba yin, tang tong mar lo ngo chong jia le me, ta jia lo ngo chong ngap jia jia hu sin ji yu ji song ba shi. Pianjian ma zop ji lo so zha xie bie mong hi to, lun drop zong ki jengam tong gong ki li jia den ni, po jia so, qian den so zha tong li pi ji dang di, chong zu rin bie nyam de bian jor qi yong ba par tab xie ba shi. Kar zi xiang tong mong chong zu qiar ki cu chong tu, la zi xia di gar bu zu bar pian zhi yak bo tong yu ba shi. Tong li ji pian zhi chong zu yong nyam ju tang, jik jor gong zhen jiak bie lam su jie ti, tu jian sum jia jik chab ki la, tu chang zhi gong zhen gong ni zhi nga dong ni sum zhi hua sin ji yu ba shi. Lundrop zong ki sozo gongshe ki ledong ba cei lak zhong qi, nga rang sozo rawar yong ne lu nyi qin song, dagar lega qi yor tu nang la yang dato qi tu jindo ji song bashi. Jemar lundrop zong ki mong tu zhure tong ba tenpo tang zhok le tarwa, qian dai ngong ba jie jie sam chok jun chong xe di, pa lang tong le dop cher tong wa tang

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས
단단 미키 조합 됐으리 다 다루기 그 며칠 참바슈도 마시 뒤다 하비까 이제 라들 내라리 다시는 더 커터 도시 리마 참어도 대사 대사 록수 나고 가사 뿜어 참어도 록 싱크 되게 도시 참어도 시다 가다 센 탐신의 조기 메시 야디 말이라 시 녀사니 그 동고터 안가스모 라르 태가 녀모고 덥다 도지 둘라 메시 롱마 팔라 신제 롱마 샬레미 그 참아 말로 야미 디파 라자 도지 따티스 나고가 카코르 시 녀사니 그 동가 따마 뿜어 나크도 캬다 드귤 시 다루기 그 메트 메레터 보고 자시 모모 유도 도지 텔레브리 라 마셔 그 rasa rak jiju shi darbu ka ta bar shi loba ta shi ne sheda ta ka ta san ranju ka rasa la tebo lo shi ta le ri ne sha la top do yo ma me le ta top do yo ma sha ni wa tuk tuk hin ji ma no ma san la ro ma hin ji me jong san la ro jong hin ji ri mu sok cha la di di ma ji ne ki pho lu lo la da ra ri ta a wa nga la mo nyu ma da ra shi sok la pha ba ma da nga da ra ne ki darbu ko la ki de le ri ki de a mi pa la ki de le mu lu lo de da ra a wa nga la mo nyu ta tra shi du ta mo ri ta mo zom ro ni se ri e pe shi shi du chi shi ri chi shi ke pi ka lo pe ti li ki de ba ka ra da za sa lu go po tse de le tu gi le go ki le ko ri ta sur ba de ko ma said tabje ne dabe ke dalon roju ko thadre la chine taba korsam ko thadre la chine luwa namje ko thamba korsam thadre si darbo ngabe ko thakai thane la lobo namje ke thale darbo ko kare rizer ke babre nyewa sanje ko dongo to mudo leje kare shishe dar ta septe ta ga chorja magi de magi jikte ngar mo tabe la do lagri ko puma chor ja te da parja me ji to ka rasa rak ta lo si do shoro na gombe khu bata ma de yidu yili to karba shu to teba khu de pe me se pas re ja me chor ja ja le cha an shu ja chor ka ta me le sa ta la le urje ta le ma de yidu an yili to karba shu de ba ni ta misi pas grade de niwa san ni ko dong da mi dalang to go ri se de pa go tap chi na lang go na la chan tap chi ki ta niwa ta re ko dong go ta san jo sa ayer ka tra la do ji sa pesor go se ne pum ba da so so no go pa re ki gyog go ri se ba ba na ji ki ku ki go ki li pu bi ta ji mi gi ni ma ti bi ta ji mi tap chi ki che da go ki li ku ri se de pum ba lam do chi de bi ki ka ta ye ji che ji ki che go che a lo che ki ta de ta pu ta chi la ju sa mo so ko bi ki ka ta yin ju yin ri da na pa ta che de go mo go sun ta go mo go do sa ba du lo dog shon yin

0: Bejong Longchi Nyinchen Lekong Kamke Lhopchi Lechen
1: Bejong Longchi Nyinchen Lekong Kamke Lhopchi Lechen
2: Jachiwi Sengke Namba Ngana Bejong Longchi Nyinchen Lekong Kamke Lhopchi Lechen Sanda Chichi Lechen Gekin Losa Nyimayin Tini Ngancho Longchen Goma Ganon La Tini ta laji xieba siyandi le, sanji ba zao rang gano la, ta laji xie go la, ta za zi de kan leji sun ba, ta di go la, nga zon do leji xieba tani re. Ani ta te dang zhe ni, nga zon zhuwa sun rabu ji, ma gu jin rabu xie re, tini le tomar zhuwa di sun ji go ni, sa xin do leji, xie ji tani re. Ta zhuwa sun gano la, zhuwa dambu de gan re se di le, lo bin tuen me chogun zi bi sanji ba zao gano la, ta lhaji temi kasi la ladin su la u shi ni de la sumbi tambu zhir de la alu sumba zhir de na lhadan jiba wo se ni ta cikang yi jibi xio lo ka jiga tong ni tenyoshi zawa kurang ka cik no la ani ngay su ten ya bi ka ta lhaji ki chete gang re se ya de re ta ten di la nala ta nga zu ta demo na jire ta zawa rong no la ten ya bi ka ta lhaji ki chete chik chi ma tu yo ma re se chik chi bo da gang re se ba yi na sabda ta nung de hi bi ka lhaji ki chete re se ya de re ane zhuwa nima de cheri sedi, ta ta ta nganzo yongche de pishe tong yenbi ge, ane tan rupu de dang, tan rupu de ge, laji ge che teni de, ane sanji ba zao rang gu nong la, ta ngis ma tengi bi ge, jensen rabo de kanji jil tu de bari es, ngis ma tengi ge jensen kan tu bari es, ta de go la nganzo londi goma gu nong mambu chi hi yore, she dang ka ne, tan rupu de dang, tan rupu de nini de cheri sedi le, ane ngen che le, pishe zao nini kura tong so meba tenri ji ma re es, wen jia ta zao rang gu nu lo ma te bi ge jian zhen de che re se na dan ru bu de da ba lun cui ma yin na ani zai yu qian de ku che zhi dang ge qian de xie ya ba yin na ani jin ju da ma zhe wa ge wen jia sheng ji ba zao ge nong na che de su de zuo de che re na jin ju da zhe wa ya na jin ju ge zhi bi ge che de su zuo deng ge yu re si ku sheng ji bi kurang ge nong na ya jin ju ge xia wa de zuo deng ge yu ro wa ta mi se ge ya gi ba qi ba ra de bi ge che zuo ka xi ka xi ji ani ku jin ju da ma zhe na ya ani ku gyuba chepa wa jila teni ku ngis tenge yore teni yue cha ta ten mayin pa ge shita nga chepa pa ge rizi cheba jinju da mandra wa teso ten ani ku ngis tenge yo mara teni dala tan rupu teki pa ten yang ani jina chere ku jinju da mandra wa ge che jen pa ma tse tige tena yang tan rupu teki ku laji ke chere peshe tongbi kasa la yang ani ku yosul ten yang tenza ku ten jang rang yin ji meba ani sada da tan rupu teki dan dar yang ani ku chepa pa ge chardar ko peshe tongge yore jinsi ten da basa na teni ani tan rupu teki yungi ku nala mati bari esi ya Tani nima da chiri na tanu mu te tiri. Ta te ra te zo te, ani zaa gu nolong isi ma te pa jinsen te chik chiri chiri la, gong ke te ra nangyi ko jinju ta mandra waga.

0: chee bi jinsi chi maadiba maare. Teta da ko jinju dan dhe deyo re. Ko mingi taa yendi la, ane jinju ko nono taa, jinju taa ka dhubi ka chee chaadiyo rawa. Re dey mei ja ko maate ki bi jinsi zo kaan thun de ba re se di la. Sanju paa ka cawa ka nono la, ane taa nubu dey dey ko chee rawaan chee jika sa la ko loo sa la, yana sabda la chee re jina, koran chi tenyo re. Ani sen ye la soba tenri ko teni ji ani son rabu ji mebari diwi di sila ko deda te wot la sada tengi ba yenza ani haji ji kasala ani deda te ko ji mati ba ji del tu di yore ani nye ki chani hiya ba yena ani zimbo kasala chun ba yena ko peke ke nona yang gong deda dan rawa ani deda te ya ko haji ji che ke nona che pawa ke zon rabu shini peke tong de ba maz mato ani sade nangyi ji ko haji ji che ke nona zo gu chabda la peke tong mebari es Tene tuwa sima tu chiri se dira ta tsawa rongu nong la, ani cikang yeba tila, tene lhadang jiba wo se ni. Oh, teta tu chiri se na, ani lhadang jiba wo, lhadang jiba, nyugu re se ya chiro wa, tene tila lhadang jiba wo hibi ka lhadang jiba se ya tila, kwa ganja ji lingi re se ya tila, lhadang jiba hibi ka. Ta lhadang jiba se na lha hiba, ta lhama kato yari, ani lhama da jiba se. Tene tila ta, lhaji ji che, tiga ko zo, ten ganja ji tenpa na nyugu re se dira, cite ngama ka tenja te. Haji ke chen jasa ji cide ngama ji ten jate ane chiri se ko taru zo yo mare. Ten jate ko ma zo ni, ane haji ke chen jan ni, ane ten juto la taru chiri se na, ane juden se na mandu. Yana ten ja, ane yenba ji koro je jo la do yo pa. Ten chiri se na, ane haji ke chen de yana jange yo re. Ten jate la, haran jiba wo hi ba te, cide ngama ke ten ja re hi ma zo ba ten juto la taru ten ja, lama hi je jo de yo pa, la do yo pa. Tende chila, ane, lama da jiba osi ya kuwa rengi pari. Lama da jiba oku. Tende inda ta teta poko lama ku tende kangi yan rengi yore isi na. Ane, haji ki chedi yan rengi yore isi. Ni tena sada tanumu tere. Ane, te maayin pake tingsana peche tonde peke tanumu teta tanumu te. Teta poko haji ki chedi suki yan rengi yore. Rengi yopa yinza, ane, tete teke chedi sula. Ane, lama da jibi ki chesi. Yana lama da jiba nremi ki chesi ni. Ane, haji isi ni. Ota kuala, tanya tende chi. Pa taya wa tende chiri. Ota te chiri se dira, ota sahi ju kote yin. Tā nōdī chikī nā tēnri chirī. Tā ndēkī yīn chē chī kōndu lā, tā sāngjī bā tsā rōngu nō nā sūngbī kī tā hājī chī kōr tēlā, nōdī chī nī māndrā hī chā bā tēnri chī.
1: Tātā chī chī sīmbā tē nā, kāngī sūndā lō chī līn chī rī. Yāng lā mōng tū ngān chū līn chī sīngjīr gā sū hī.
0: Tena ta tsawa ka nang na, ane tsata ta ta nubu te ka lhachi ka che jipa ma to, ane yeba ten yo ma re. Mepi jinsi tena teni, ane tsata ta ta nubu te hibi ka lhachi ka che te, o jinju kaanda kaanda nju re isi, kaanda kaanga jinsi na ko nju ma re isi ne, tenze ke nju mu nju ka dai jo sa chi ten yo ma re isi. Che ji ma to mepa yin tsa, ane tena ko nju mu nju ka dai jo sa chi misa ten yo ma re isi, tsawa ka nang na. Tā tēngyō mārī tē wēnchā, anī tī yīn rēpā gā nōrā ngā tsō tā, kāsī pā pā, ngā chī yāng chī tibī dōjī chūgān zēpī, līxī jēnbī wāmbū. Rē wā, tī yīn tā līxī jēnbī wāmbū gā nōrā, tā lhācī jī kāsī lā chē rē sē tī rē. Anī, chē tē tē tē sōn kō, chē sōn tā ngī sō mā mā zē, anī tē tā pā kā chē sō sō tē, jīn chū kāng tā kāng kā jī sī tē nyū. Oda teji chere se dila, ko totan yosu se na mandu, ane haji ki chere dai yosu te hajan ki chere o saka tueni, ane chere zono ma suyo pa tenri chere. Te inara tan dey kasara chere zono haji je drajul ko hiyo yun tisula, ane zayi chani, ane lihi jiwang, ane cikde na jalni, te dan jarni, ane ma hiyo je tenri chi. Ta jiwang no la haji ji kote kanji suyo yun se na, te son haji te nara la sa chantar te, ta de ganga pa ma, tamik nana satin top sini. Tene cikang yeg sunyo si. Wa cikang yeg toni sunyo. Ta cikang yeg toni sunyo baga nana dambo de chere sina. Ta cikang dambo tege. De sina lhaji ji che yegi. Ta lhaji ji che ngizunga. De sim lhaji de sim ki bada gang sim sina. De dang de sim. De sina chere sina lhaji de sina. De sina lhaji ki che yegi. Yana che de sina ki mila gang sere sina. Wana lhaji se gre sina. De sina lhaji de sina. Cikang dambo tege lhaji ki che. Sudi nizu. Ta tenyi dara ta ndigo nona cherisena ta sanju paga cawa rongo nona nisu magdeng paga ta nubu tenji dara jik, ta nubu tega dara ni wata tenyi dara cherisena lhaji ji chetilu nisu nginzu shini ane cawa rongo nona nisu tenbi sata

Chobanamba, ta zangore niyang li ojo shibi loji ni ba di na yi ba sanji tsiring ka dongi loji pa yo jinca si ba di yin. Loji di yi cai zongki na zembatang yang zongki na songji tsiring korang ringa. Ta yi di nyan da jenying go.

Yang zhuo ban nan ba, gong le ni bi lu ji ni mo de ni ne, ji ba de ge ya ge dong yi lu ji, na ren qiong du xi ba dan, ji ba san ji ci ren ge dong yi lu ji, pa yo jian cha xi ba de ni zhi. Zhuo bo zo lu ji de ni la ga bo xiao na, na zui lin ci jia ka ba an zhang, zhou ji jie ge nga nga du jian ni zhe ge xie qiao le zhi. Ya zhuo ban nan ba, da xiang lan nan jun xin sen ba bu zhe ge xi bi lu ji de long chen ka ba song yan xi bi, na zui lin ci zha zhe xi yo bi, zhuo bo zo ga bo zhuo bo yong wei zhe wa yo. Tata rinke senpa piuze go shibi lintzin nung la senpa bo pepe tang, zhoma lamo, jiang cho, cangwa di qin, nung zhung, tarong lo zang to zhahi jabu so jire go shibi liji zhada xio bi, qen namba nga zi lintzin na xio bar gas xe jingin. Zhoba namba dang ngun la qiang do zhung qia lo zhung zhung, qi zhu gong ni yin bi sen zhu pepe ye, kange long ching tang sen zhu tangji la pe wi, yi ba san zhu cilin ke dong yi le yi, cun pun no ba zang bo xiba de nian de jian nian guo.

Chupa namba, da da su nyingbi lu ji, tsumbu nubi zambu si ba di, chando lho zhong zong ni yingbi pabu ya, kange long ching da zin du tan chi la pali ri. Xiang la ji ma lang su gu dong yi lu ji, pa ma si ba di, la sa ji bong kang la yo bi zin ba bu, zhu ma lang mu ya, pa yo la yo bi pa ma ni zui bi yo ma bun chi cong ma do, la sa chung guan do ra do yo bi zhu mo zhang su la pa ni, ge su si tang tang, xia wa lang zhu yong yu mendu xie ji yin si, da yi di nya di jin yin guo.

Chobananba, ta nga tsu chando ni bi senpa po nyema ya kongka li ru da sinru tanji la pewe le ji, pa yo ja za tang si ba di ni ca di. Xiang la man tu ni la sa ba go do yo bi senpa po cangwa di chin ji re go si bi le ji, ang ngu kongka jin si ba di don ji yin. Le ji de kongka la sa la yo bi a go do ji cirin do a ji nyema la mo ya chen chan choma la pe ni, chen chan chan

Chobananba, kola nga zinyan tanyin bi leji di, Senbabu, Lozanka, Ronyan jishin kanlin cijan senju tanji la polari. Daman tunin lasa liu zonzai to yo bi Senbabu jashin jabu ya, kongta nyan to yo bi, Roma cirin zu bi liru tanji la polari, Roba shiba di, nyan da jinyin go.

chongchi poliri. Dan man tu di, yizzi ni yinbi Simbabu dahi chongmo yo, anzilin zinla kabar jani, kongka yima tsirin droga jia luji shi donru ji isi. Yada anzilin yada luji di, nyadja nyanko.

chobu namba ngani na xunyanga bata xiezi ta xianda zumbapo kandru loja yi. Peyoge piusun chobi luga ki rinne junzi ta tabi tonya dini ngana tsui torto mebe unge shiri. Tende son chan chi ki peyoge luga la chanbe zawa tangma di nani ryoyangi shingam di zena shuda. Dini ina chi ki nyanjin dina yisim suwe peyoge luga chuzi na so nyongri nang tukiri.

0: 你原始为若阳。
1: Tumbo nama tsu gengam zang, tata sin yi bi lin zin dana, pyo jo mamang gengche lonti lin gong kanki lonti jia, nyu yun suwi ren yong si bi rik zi lin zin diri, nga nan hien zun pa chung ra yin. Zhe ju lam bi mao na yang.
2: De nyan zhe ju sa wa yi.
1: Zhe ju nga zu yung lan tu kore nyu zi chi li gor di ma tong wa tang, kore jen jen do lan ma tong wa. Chora to ni kore mtong ha, kore kongka tsam yewa chi sha je ga chenpo re.
2: Di ji ngang chi, jenzhe jesong la sungzi xu ni, jola de ya tang ya re xiu sa la di nian jola xa to yewa sha je gini xie di. Den ya da din di en zhe yu koyo ke,